Yan ang kasuwa ni Turak na tumsuing ba sa kantikon dahil ni skang pa transmisyon na rimtsak soa sa kantinan prung nam. Dahil hazagan ni Kortok Bilsi ni Meja ni Kolachisa Tarik, Roibar prung. Aro yas station ni program lang ko na simang rachaka ni Sutprikitam poin gitam sa media medium wave. Bahasa sa rachaka ni Kolachikitam kilohertz tuk na soa nga. Daudok pa yung ahon na simang deliyo ni

simang hajong composite program ko kuna soinga daw sni bajong ahon na simang diliuni hindi ko ko kuna sogen jojo sni bungo option station ni english ko ko kuna sogen yan akashwani tura

Nasimang Webster moment aron dolni isunar matalani gi trangko kna suaha. Tau jol jol world no tobacco day ko manya ni bakta.

nak simang chocolate film ni panaho me mohabbat ki git ko khna swaha taw nak simang na rudraks film ni sweta aro krishna ni rengpa is kudai git ko kamatangia.

nak simang Rudraks film ni is kudai git ko kena suaha. Tau nak simang na Bal Brahmachari film ni al khayat nik ni rung gepa. Kabi na kabi git ko kematang skainga.

kami nak simang dil tuntahe film ni kaha jarai ye git ko kna swaha aro yerang baksa Bollywood melody ko mata ni sumai ba yonon but naha taw chet pa jung ahon nak simang dil yoni hindi ko ko kna sogen chet chibong option station ni english ko ko kna sogen aro chet kolachio shilongoni salgrosal ramni english ko ko kna sogen yan akash

0: Natim sing basa kanti ko ra ka 22 ra station in pranam tera program na sang satair m chak so pranam ta adagni ko tok bas ni me ja nikola satarik ro bibar pran tin rokom anti sabishin ko knan ba sa bigni sabishi ko bak na aru ko skin cancer ni agana ya skin cancer ba bigni sabishi ra mai ke mandi wa na aro mai cholang chen chung u ko champing so na bana mat nak tam gen yani gem de pe anani ko haida watching knang na
1: skin cancer ba bi enni biglung ga pa cancer ara nam srang e panam kham me san nam ga pa cancer wa mai na ya khwat chung kron thang chin nik na al tua yani asil an chung a ba ching mit tungon pan nik ching on sing gnang san na ni ko san din na mat na beagle ni cancer ko mat na ni mung sung pat ga pa selara skang ga pa agre sal chak kan ni manu a Mangapanara Agre wat kusi chakapa Koila kam kagapa Petrol bukotkapa Aro gapin gapin chemicals Basam rang baksa kam kagaparango Unkna altua Chronic banam nungi jagapa parirang Unkat taitagapa parirangoba Cancer pasukna altua Waal kamani nam gaman pari gacham rangoba Cancer pasukna mana Indiba ram ram kam gupa oong za, ning tukale kam gupa rangosa oong na matna. Bisa matungo agre sal kamode, chibol ple bat kapol ple sal kamode, jamaanchi bilsi sotpri sotponga patanga chipa bigil ni cancer ko oong at na matna. Bigil ni cancer menggeni rokom rang dunga. Mengsara BND J bakoba bigilo ni oong kat gupa, Mengepunara, memang setotau ni apa cinggapa unga. Bigel ni cancer, BN ni je bakuba, caa, cak, kapak, canggel, jeo ni ba unknamatna. Ndi ba, sal nang cak kepa BN ni bakrangu unkrong bata, je kaya mekhangu. Mekheng, genting aru kusikni gisepo, natsil samba o, mekron sambarangu unkrong bata. Sone natota, Bapari takagata abacinggen, kasne dat rorua aro jil rorupa. Endak bapari rang abacingu de sadek rongja, ndi ba zaman cipak kakta ba sadekna abacinga. Ya pariu ni ci takke ba cimeng berenda kita takke bong hat nama na. Endak bapari kemekte cancer ongjana ba dunga, ram pari ba ong nama na ya. Indiba cancer ode ya parira namphulna changja ru ude bilsirawana namningja aro pattesa dalroro jelroro wangen memang sutota rawoni ba cancer paskna manna gemukoni ungja indiba padia gappa rawoni ungen ukuba agan sunade manja indiba memang sutota gchamo maiba dingthangani ungkhat kenchmode once kangpa cancer ni chin onga mimang sutota gacham ni rong ding thang ba ode rangsan dal bat ba ode kha khutu de ba phari ong khat ba ode doctor na singna ngan mesukna nanga mai na yarangan cancer ni chin rangwa bigil ni cancer ne chan chipna mat gappa chin rangara bigil lo mai ba ding thang ani ko ko de bar manun de bigil lo mai bar puma Pana thota gattal unkhatto de, aro nam nungi chagpa phari rang unkhatto de, chanchichpna matna. Bigil ni cancer ko champeng

0: ayaw na bidok isara na isimang nigit long min ta to biya ha na isimang kumutkel biya na big bag it na ne na isimang mara tiri sa nigamun kenama kena kuja kena kuja kena na skam mas kuja ska daya nga isimang nakanat kine sang sao mara tiri sara ramari ang ingat na ramari ang matungo biya Pano ba grappa ka taki knana biara? Grappa ni gaman grappa ko knani m biara nagnas kahana sawa yera grappinga ni kna biara ma simang riang matungo sandi sandi riang matungo das pin sambao cabolang gal cakba sambao mi cikma saksani grappa itu aku nakahana wa mi cikma ra blongen matabu aku manahana hari rangan gapa cimna pini bienang wara Ukun nakke mara thiri sara, biko nokchir manga hana, bini phari rangku shugala hana, biko rung thalata hana. Wan nakken, wami chikma ko bias nga hana, nangna mayong aha, nis ngon wami chikma ka na hana, unide phante gpa, ukura dokke mang, rake galata nga. Dakke sa bera matabu ako matne mang, soroko grappe mang, tushidong ya chuna. Unuan mara thiri sa ako aga na hana, De aku deh nanang ide pandi ko kima kat nama gen ma is ana de ba mi tsuk mai ko akan sakahana longen biara kau nanga baksa grab pe mang ka bi e mang biara kima kat nama jawa ni akan sakahana mai na dak ple bini de pandi ko ba bi ko to ka ha bina ka saja ha ma gupa una ka sagen tsmo ong ba bina chunun ni Simsakken simo oba biya magabana yan dakba bichal kosa dakba sakna ni kuson skani wan bira khema khana man jahana ni zamano mara thiri sa bina gana hana de ongaigen na ang baksai sulo bibo aba nak na bigen ani mang wa mang sakkenin isulo bi ahana dege ni sulo bi ani zaman zaman tuksani zamanan mi tsmara mara thiri sa na gana hana anga bi ko khema khana man jok Abi ko kima kan naman again ni mga kanahana. Wan deken, wan thal, wan mitskma ni de pan deke po kima ka hana. Aron ni zamanan, wala ka sangi galang ay hana. De ya golpo ni ko na simang may ko ba skian ni ko matnuka ma?
1: Matnuka.
0: May ko matnuka hana song?
2: Kima ka ni.
1: Kima ka ni.
0: Oh, sawa kima ka aha?
1: Matpa.
0: Ma de ko pa magba konditan sakna to mong ba? Iko dokko mang ba nokko ni kurki kala to ba de ba mag ba ko mai ta kaha
1: kima kaha
0: mai ta ki bia kima ka ni bul ko mana ha
1: so bi an chi
0: sawa bi ko dak chak kaha
1: mara thirisa
0: we na be jok bi sarang mara thirisa u ko isolo bi an chi kima kala ta tak chak kaha wa na ken wa jangi galang ma ha aro uni kima ka ni sel wa uni jangi thang uni Siani zakmanoba waka tomaniko aro jishu baksa wa salgiyo tomtome tongnam manaha. Dia kan ndakba golpo wakana niyo na simang ni tsaktske kena ni na simang ko matela. Matela.
3: Dakode. Dakode an tsung dao mada teri sani golpo ko kena kahamo. Binade mayana biapang na naganuwa tsum tomtomaniko la baana gdade an tsung kasagrukna. Aro kima ka grkna nanga dagode na song sobo poido ba thari ba hamo yanno kha sani aro thom thomani gmun hayan ching poido ko knang skana nani bimun ko mai mnga chum
4: aranchi moment
3: aranchi moment hai nani poido ko knang skana dao
4: thom thomat ke parang isoni dedra

Bot kami nak simang ulmi marak arin dolni isunar matelani ki trangko khna swaha aru yerang baksa bisarani kurang program ko matani sumai ba yan bot naha to chukung baju ahon nak simang delioni hindi ko bor ko khna sogen jo jo chukung bonga baju option stationani english ko bor ko khna sogen yan akashwani tura

Nasimang Gristar sangmani gitrangko knasuwa ha da ojol jol patchang sangma runi dolni gitrangko ka matang skhainga gitrang rang inga rongthala jangi thange aro je chiba jisu baksa da ye gitrangko nasimang knanggen.

Na simang mil Christon sang mani gitrang kok nasuwa ha. Ta na simang nagrobar marak aru ni dolni gitrang kok matang skainga.

Yana kashwani tura na simang de leoni hindi aro English ko bor kok na so na man ha. Sumoy da awa tam ni gitam ba ji mini chikung wahari ya sumoy yon ya station ni program ko kat mata ni sumoy ba ya non bo na ha. Pila tam ni program ko na simang atam ni bunga ba ji mini chot pwanto ko ni kna so tay na man gen. Tao duk tik sani jap manong de leoni wata tsika pa ng tang tang program rang ko. Richasa sa points ni mita bento FM channel ni kok na so na man gen. Yan akashwani tura.

0: Yan Akashwani Tura Somoy da bunga sot bunga chet pa jiyong aha da al hazal gani kol grutok pul sini me jani khola chi sa tarik robi bara thamua khna thum sing ba sakanti kon chungni gani pa transmission on aram chak swan baksa sakantinan atham nam nasimang salantian chungni station ni ko dungtang dungtang program rang ko chakni sopri ki tham point ki tham sa meter medium wave ba hazal sar chakni khola chi ki tham kilohertz sukna sona maninga dau jol jona simangna da ala thamna don sumon program rang ko somera baksa susulu yatangna athamni rulok pa jiyo na simangna yatani somera ko nangen dok ponga ba jiyo shilong station ta ka ba chko rang ko khna sona mangen dok chi ponga ba jiyo isona telani gi rang ko tani somoyo 6 ton mara ko ni dol ni son telani gi rang ko khna sona mangen dokola chi ba jiyo Bablu Marak aro Ardip Marak ni dolni isol thelani girang kokna sonaman gen Doksot ponga bajio Anuradha Potwal ni bhajana ko matang skha gen Sni bajio Thoki House programo Gacham Hindi film ni girang kokna simang kna sonaman gen Sni kolachi bajio bebet party program chet bajio Man ki baat ni rchasa kolachi brigpa bako na simang kna sonaman gen Jekon mandir aku makna kraga pa India ni Prime Minister Narendra Modi ni akan prakat ke ponga Chet kolachi bajio sports gen program chet so priwa bajio hindi cover sku bajio english cover sku jibon bajio sport live program sku kolachi bajio bebe party program chkin bajio hindi cover chkin bo bajio english cover bon kame chkin chkin bajio ni chkin kolachi bajio na bebe party program ko knang namat gen yanda alsalna kemawud alatamna tarisuman program rawa Tau duk-duk sani jam menung, duk pungan baju ngahon, nak simang Shilong Station Mat Kepak cukup rangkuk nang naman gen. Yan Akashwani Tura.
1: Ayo, ya mistirang di tona kerajok, daliok kai caman genok.
2: Baba yang tak kebat cak ni rang ni nak nadi namjawa, nak adi cik kebat cak ni rang kodi dontong nasa nang jokpa.
1: Nak jokpong, namai kumasya, angi kusuk. Chana sekarang ko chana mana depat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na mana na ko na wi jama
2: amba da cha preti mung jama no na cha jo ko de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi ge pa aro khari nang thot ge pa cha ni rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam cha ani mi shu sam ja krang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghala shillong ni ga ta wi atinga

Yan Akashwani Tura, somoy da o dokala chiba jiyo ha. Ya somoy bako na simang chasong isol matela ni girang ko atani somoy yung bablu marak ni girang ko knang naman gen. Gitrong inga basako mantay gen aro satbo bimak nakhande ya girang ko knang naman gen.

Nasimang bablu marakni isol muthelan girang ko khna son mana ha dau jol jol nasimang ardip marak arni dolni girang ko khna skhana man gen gitrang inga jihoban chungni namani rakpa aro muthelgen angtian ko girang

0: Nasimang kishan kanhaya filmoni manhar sadhana sargamni rangapa radha bina hai kishan akela yegir kokna sona manaha tawduk tuk sani jamano nasimang sakbun mandeni gidang kokna uskhan mangen
1: Oi ruga mai nesa na rawa dut khunta kinis khaya
2: plus f chin ko niga chimoi
1: ye plus f ni gamun on tisa thangat na mangen ma
2: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaun mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing pal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety megala shilong nikita wiatinga
0: da o jol jola simang channi filmoni lata mangeshkar ni rangpa meri haton mein no no churiya yegi ko khlangna mat gen